Emlamsi alo kon egang sambigen samlo rupla aliak tum le iklalo sa fase khep sam. Kemla wa kemlam se ani ge kon sambigen samlo agap shlo bose kon yamu khep samlo.

0: Kemlaba kemlamse ani akepslubase yaktung nusi chan timbi ani lagi khakomu chulo pot kon timbi egang mudem timbi pangen mintu timbi hikma yari pukengwa ani lagi semui sewaru kon kanda insabung himlo
1: guzu zampo di lungting khong ga toin Samsi de chica pizzam ki kolo tsuze ngadung de fe lepsa. Simonote juyu ki lenge tamse kampolo nga loktena chadu. Lenge tsu ngachi lerim di medium wave ki meter nyegia chusum. Chuzor kesum duin kilohertz chikdung jipkia jitang. FM kangjinzu nga megahertz gyadang sumtang. Dile news on air apps le kutiki.

0: kapchen tapso mo Australian vata sa chiwet matchong atobo lomyo pratwin kenkat lungchong mo o. Song gejing lang de jungen pumtao nan punjag vata bongchi lam. Nyangjung pabalaka lunglon thobo renjung parivaran parva sunglet nangshin langde jungin pumtho ka green place reakzom lungmat mo thope ka akali bu sangnen varta getong machong un punjok getong plongka athobo thongkom ka lielang punjok varta getong machong sa reakzom liem mo langde sakamdung liang pongkala rezong bu sunglet mat mo alumda matle mangan langde nan lasrong parivaran parva sunglet mat mo mangan sa yanglon punjok genpun manje kharil sa Charlotte ka green place sa sunglet man mo o are ka green la songnan parto getong sa reaksyon lung mato bo ni mo o alam do matlung sunglet are sa nangsing gongtok sa IPR bongchin nun la vata getong linko nangsing song gento ka lidong bongchin sa kolon nangsing bongchin sa kolon pang sunil kuma moti sa thosak dam ka reaksyon tupi lung man mo o are ka bongchin sa gun la gento song in lo yuk zuk bo song nun akali mo o Kejing liang disa manipong detam domtap liang no kasrong. Liang kyung tawet kertak orang kuma upritinen amonyetika pedik pong sa ogjing lungman mo o pedik aripong re kolis kola ka Prime Minister's Gram Sarak Yojana Sathau Sikdam ka kamchao sam ka zukto bo beli sampu kat un bega liang ka zukto bo yungen pungtao gomo o. Som arilom liang ubi bambu sang satan ka lom dung siyong unkumdung marasong rem. Ajamat nan pil lem hiyo kuchit bu sa pantao topshit bu nimo o. Arika ik dintho ba pedig arilom liang ubi musong ka mimonglot un yuzet yukpong ka atu pulhentop topshit bu yung sa adon lam ato bu nimo o. Tuso mangan lang din numvik sa thosag dam ka. Jolol nabodalaya kancho yentho pudong infensong kancho yentho pongka saibo natong pongka di yumu song sa saksun jiglo tupe ka lumat mo o. Fensong ato yentho ka han ngunto bu tupe ka mangan sa SGPO linku angmo botian en saibo deptom sa natong pong saibo lam ama anan madambo aring pong botong nong tupo sa tun pongka lungden mo o. Nyet franbo tupe ka mangan lang din numvik Genpun LB Chitrinan Zolan Nabut Daya Gansu Yintoka Tupika Lungmat Lungren Hunan Arizongbu Natong Ponglom Yulung Bamchong Satanka Atok Machong Un Lupon Un Genpun Song Rem Cyber Deptom Sa Atiun Pong Sataloka Tugla Ripo Suga Yamsa Ringdun Tobu Nimo Tupika Ringpet Pong Langun Mo Osreka Akaliubu Song Nantodo Sa Aring Pong Dunlung Ringvet Pong Matubu Rem Rer Matna Lungdun Mo Risa Deep ka samstha tan ka sulun chongmo
1: De lungthi kha gato in tharing ke nejul sonam chuki chale sembona Dejong gi chochi lembu Prem Singh Tamang chok gi tharing mission nitu jipchu shedun thup lo saya Chu Thampo Og Gi Shing Dong Chu Chuk She Go Chu Go Yang Na Launch Phyawo Nambo Be Lerim Gi Mikul Di Himalayan Og Gi Shing Dong Chu Na Che Na Yarsing Ta She Thang Chu Sung Kyo Phya She Simchen Ngorik Thang Nam Shi Sung Kyo Phya She Gi Mikul Chu In Se Se Du Tamang Chu Gi Go Thangpo Og Gi Cham Yang Na Birje Chu Go Nambo Be Dile Og Forest Restoration Manual Release Phyawo Thang Connect to Forest Tool Free Helpline Gi Ang 1926 Pimbo Thang Mimang Chu Lo Mi Thang Simcheng Gi Pha Na Tap Madi Wo Chu Yu Na Report Na Che Lela Lo Khapar Tang Chu In Se Se Du Di Jab Le Tamang Chu Gi Dejong Nang Che Jongdar Institute Bulbule Na Go Chu Yang Na Inaugurate Phyabo Na Bo Be Tharing JN Lam Gi 9 Mile Na Paryawaran Parwa Gi Lerim Le Gato na Lokti Chambo Nandi Chochi Lumbu Prem Singh Tamang Chokgi Mother Earth Yangna Jamling Ama Gi Lerim Chesung Phyawa Lo Chabo Nambobe Jamling Ama Lo Khisha Phyawi Taksen Tenglo Dukor Chu Kak Jakobe Thoba Chuchi Chuchik Lo Phyaken Karmo Dungki Rangjin Netang Lo Yusam Gi Kusim gi milong dao phya di yo phya bo be di gi thakor lo tuira phya bo thang sungkyo phya bo phya bi genlen tembo be. Zongkha yung gi nekhang yang na district administrative center gi na che thang thakor lela nyamchik thar.